zumana senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti nizulu babezi inkosazane sezulula bo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kimi nonke zindlondlo makhosi amakhulu.

zumana senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti nizulu babe zinkosazane sezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshuna.